0: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, mai.
1: Nyang apa, penan Es?
0: Bukan,